ọtụtụ nnaị ọmịma na nsazụ ọchịachị ya na ịhụ ụdị asapa. Eje akwesị nzu na ọda ada n'ihu dị nna ebi mpi mfọm ochi na ahụ mensi ya enijesu enijesu.